0: Aristide Odou, point focal du programme Azoli à Alakitu FM de Kitou.
1: Heno Aristide Odou, Azoli Burundi à Nabara, Alakitu FM, Zakituna. Tunoti inze kangake, Adebola, Ohunono, Odometa, Mouyaron Simakuna, Anko Gonuna, Kitu Gannakuna. Agon woka azoli boron fisoga nyen nankiba ta be mun kiyo mun haraka wan wan yo wakati yo adebola be yo ton ton wan wan yo ka hima madua ta be kiyo indo khamme na ruka be gina wan wan yo kan be za ya tenna aton kamme ko trote yinzena ka diko ka mun subaba bori ni trote yinze kan de guna za giri waran ka in kasi ka kwe na giri waran za nkiu nya be pese folon kun kwe ko gunna na gbe ke gin na du nsu gbe fote de bine gbe ka gan kwe ko gonu ndika gbe de gonu ko keno nani mbon ba hin kadu azali boru ma hin kanga de ya mun kat se moi au bine kat se ipe ma koto sari ma kwe tamma no para wi meri au bine no para kun na gbe do ka kin kula na ruka gbe wi senni ka o kinna ANPE au bine wi platform di 3w.sika.anpe.bj makwe kambon kani nensi azoli be duri hinina
0: le chemin de l'emploi.

e seun e ka san gbogbo eyin ti en gbo wa lori to ni ojo itini ojo ni ti so jopo ojumo kokan le ni ogun osu karun odun ta mo si osu ibibi odun egba o le meridi ni ogbon mo ki pe eku akusiko wa ku gege bi ojo sin ri ago meta ti kun iseju merela ni ojule sewa omo yin aburo yin ti a mo si michel dosumu loruko mi arakorin ma ti a mo si agbalaka castro awon ni won be ni ore ro fun wa awon ilana awon iromi lo kan itimo lanfani lati fi to ani itini ese itojo itini ni awon won yin je arerodo apartista lo okojuda awon ara ilu ti yo se jabo ori ale fare jausala yi nipa re baka na ni won mojuro tin si akowi agba ijoba wifi the landing beji ohun na okojuda awon iroyin awon gbolohun ti o wi lori ori ale fa yi agbo sele lekan sele to je pe fisiku pa enikan ni ojule si giga ti adugo ti catholic adugo banikani awosala yi nipa re baka na ni odokore kan to je olua ni pe nipa a ti o san ni ebe yen ni ilu yen ti a mo si epoda je awosala yi baka na je ojo to ro ni arin ni ojo esimi to koja na oba opolopo ohun je ni ojule eko giga adugo bakalohun enti si ogagba o salaye nipa ohun ifun wa won ni awon ilana awon alaye mi lokan e ti fe lo nipa re je e ba wa lo o ti ya o mo ki elekan si pe eku gege bi ojo sin ri esi kabo si bi akan si awon iroyin

0: san ojo ini nje gege bi awon eto ni gbati ifi o ifi joko ye anule titun ti considerede ti eniwa won gilo tin se adoluwa patisa no yo pari ale fare je koju da awon ara ilu ibi ti o gbe soro ti o fi mure han gbogbo awon mo lebi ne patapata to si ki gbogbo awon ti won ro mo lati bi asise fun asiko to si lori ale fa je o ki gbogbo won pe won ku se o si toro nje ayo ati alafia fun ni kokan nje ti si o ti o fasiko lati bi ken tin se yawo re Claudine talon to ki gidigidi fun atileyin re baka na ni o ro gbogbo awon mo lebi ne ki asu dudu leyin eni wa won bi lo ti amo si wa dai rumiad fun ilosiwaju ati dagbasoke ori ale fare je ki asumo bo se to ati bo se ye ninu itesiwaju na ni eni wa won bi lo ti amo si landun beji ona wa soro ni waju awon niroyin to ni ekun rere to salaye lori alifa arelua patista lo pe ni ojo isimi to nbo leyin gba ti ogbe oye joto ba se pe o le rin lese fi lo ninu ile re ni koda ko ni fese ko be ni ko ni sina ona tori pe ise rere to se fun ilu je ojo ise kan ti o muna doko bi eyin na e ba boju wo awon eto e ri pe o sise gidigidi iba le je ni awon ori titi ni awon ile ise joba ni abi bebe lo je ani dabamo amo daju pe ile bi ne o ti wa ninu idagbasoke ise ti adadu apasita lo se koda oje ise kan ti o ri gidigidi ni pa alifa akoko abi eto tin pa lo lowo bayi je ise rere to se fun ulede bene ona ni agbedun tele awon eni ti o jaro po re won le mu ona nagun ki ona ko tele re ko se ju eyi lo pe o sise gidigidi gege bi alaye eni wa won gbe ti amo si lenu ngbeji je ninu awon eto na o wa soro si hunuhunu si igbe sori alifa eni wa won gbe ti amo si rumiad wadayi ti won ni se ni ilu ajase je nipa pe won tin tun papa bolu ilu ajase se ni ise lanu tin se nbe ko le gba won laye ki won fi se ayeye igbe joko ori alifa rumiad wadayi tanku ni university yi je ni iluku tonu ni o gbe wa o si won salaye na siko pe awon mi na npe be ba je ni bomira ko le gba ori ofe bo se to ati bi o se ye oni rada iba le je ni iluku tonu iba le je ni ilu ajase abi ni ilu paraku abi ni ilu retengu ko si bi ti won le se eto igbosoke ifujoko arolode ki o si gba ibukun bo se to ti bi o se ye nge o je ohun kan pataki ti o lenu ba ni asiko yi pe bi ki bi ti o le gbe se ohun yi ko lati je ni olode ibine je yo gba ibukun re yo se ise re bo se to ati bi o se ye tori pe ipinu kan lo je fun eni tohun pe ohun lati je ki ohun lati dari olode yi pelu igboya pelu alafia ati dagbasoke lo je ohun pataki ye lenu gbeji o so atun soro lori eyi ti wa n pe ni sena sena yi lati gba mi lokan lo pe won lati da sile bi abi won ni da sile oni ile itete wa ninu imuse won o je dada ki won da sile tori pe o ti wa ninu ofin lana ofin je awon agbagba ti won lati joko nibe je won lati joko ki won dari eto yi o je nkan pataki ti onenuba pe ile yi yo wa si muse bo se to ati bi o se ti amo si sena yi lo je awon oro tari gbo latenu eniwa won gilo ti amo si lan ngbeji to fi to ani eti ninu itesiwaju wa ani isele nla kan sele nipa tegun nla ojo nla ti ro ni ojo esimi to koja ni adugbo banika ni ojule ko ojule isigiga ti amo si not dam sacrifice je ti okan mimo ti adugbo banika ni jo katoliki nu won be ninu isin ni ojo sunday ni ninu isin ti waye ni ago mefa irole ibe ni ojo na bere ti pelu ategun layi won ni o wa ka iya kan larin e ba kan larin ata ile ijosin yi ibi ti patako la kan ku ni oke to bo sinu o bo sori arakorin kan don lo bi odun ogun je won wa gbe lo ni ile wo san pelu enikan ti o ti o ni ogbe lara won gbe awon mejeji lo e pa oboro enikan ti patako yi ba lori je o ba je oluwa ni pe awon ti won se awon oludari jo yi won wa ninu ikedun ati ekun won ni ti ti o fi asiko mi lokan lo awon o se ijabo bi o se je gba sugbon fi di asiko yi ohun ti arigbo ni ni soki arakorin wa je oluwa ni pe je en to n farapa ni asiko yo ka bakala ninu ijo si ata ijo yi ti jo katoliki adugbo banikani gege bi on ta lati vito ani ti sugbon gugu patapata an se kedun eni yi ti o ti sologbe ki olorun oba loke ki o gba ni afefe rere lati wa fi tesiwaju esele nla kan wa sele bakana ni ojo ana ni ilu eta mo si poda ni jakotu me ni ipinle kufu ile iwaye ni ojuleko won kekere odoko ni abi omo ojuleko kekere kan ti o se won sise lowo lowo ni gege bi on ta ri gbo ibi ti ojo na bere ni wa be de awa so ni asiko yi lesekese ni wa pa odo kekere omo ojuleko yi ni o fi je olua ni pe ni ojuleko kekere iti amo si poda ni jakutu me lohun ile yi mu je ki ibanoje ati ipenkeke wa ni awujo awon ti won se awon oludari ojuleko na je o je ikanu gidigidi ile yi ti alati fitu ani ti pe leyin ba ti ojo ba ro abi abari pe ategun bo lori idagbogbo awon omo agbona se idagbogbo awon omo ojuleko yi ni le awon ojuleko baba se pe a wa nibe to je pe ojo ba bere abi ategun ba bere o ye ki ari ibi ti won le ma gbe ki won joko ninu idagbogbo ati idera lo je ohun ti ari gbo ninu awon eto yi lolokan ojo kan lati ba so si bi ipari awon iroyin asan ojo ini a wa lo ni e ojuleko giga ti bakalohun ibi ti ojo na ategun la to se ni ojo isimi to koja yi pelu ojo yi oba opolopo ohun je ni ojuleko giga adugbo bakalohun ari eni tin se oludari ojuleko yi ta mo si sabi guda to salaye ni pare pe ohun wa ninu le ti ohun ni eni tin se oludabobo ojuleko ta npe ni garden olusode o pe ohun lesekese pe ohun to sele yen ojo nkan ti o buru tori ategun yi o ka gbogbo awon ile ojuleko yi to ba opolopo ohun je lesekese ni ohun sare tete ohun debe ohun si ri ni to to pe bi o se ri gbanu ohun na wa sare pe eni tin se olumojuto eto oro aje ati fawale ni ojuleko ta npe ni comptable won pe awon won yin ohun na wa bakan na ni ohun pe awon ti won se igbimo oludari ojuleko giga ita mo si ape lati je ki won wa ri bi won na se ndogba bo sise legba je won ri won ni opolopo lari awon ata ojuleko giga yi ni ategun na ka lo ti ibi tin se ile awon oludari na o wa ba gbogbo ataye je ojo wo sinu ninu ajaye to ba opolopo awon iwe abi awon ti won fi se won ba je patapata papa julo te wa so lori afara lati won fi soke tan pe ni forage ti won de fa won mo fun lati ma fi mo mi won ba gbogbo re je bi o se n lo gbanu asiko ti awon wa yi koda awon mo ki won fi sese o je agbara won se lolokan ojo kan ni je won lati joko ti won mo bi won se se gba ki won le fi tun gbogbo awon ile yara eko yi ti ojuleko giga baka ki won tun se tori pe ojo nkan ti o banu je gidigidi gege bi ohun tari gbo latenu oludari agba ti a mo si sabi kuda ti o fi to ani eti ibi ni a o mu iroyin tojo eti ni gure mo ki pe ku asiko wa je mo soro lori eyi tin se mo soro lori eyi tin se ijabo eni wa won gilo ti a mo si patisan laju awon ara ilu je mo se a soro bakan na lori eyi tin se oro eni wa won gilo ti a mo si wifidungbeji ti o fi to ani eti nipa ijabo pelu ise ti arodo patisan mu se niwo alifa re isele nla kan sele ni ojule isin giga katoliki ti adugbo banikani teni kan fi je oluwa ni pe nipa ohun to sele enikan fara pa bakan na ni iku kan waye ni ilu eta mo si papoda ni eba jakut ni eba yagotume lohun je ibi ti odo kan fi je oluwa ni pe ti ara fi pa eni tohun eyi to je ikeyin iroyin yi lọjẹ ojutoro ni ojo esimi to koja na o ba opolopo awon je ni ojule eko giga baka gbogbo awon ata ile na ni abi ategun owo patapata won yin ni awon ilana iroyin ti a lo nipa re mo ki pe ku igbo wa omo yin aburo yin ta muruko mi si Michel Dosumu emi ti mo fi awon iroyin to yin ni eti arakorin ati amo si agbalaka castero awon ni won be ni ori ero fun wa ipade wa ni ale nipa ife ti olorun oba loke ni ago mesa koje iseju medogun lori awon eto awototoro iri atayo ko ma ba wa gbe odigbadie
1: toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5.

0: Zaya kai na kino sai inun fagiri an wusa fusinte nyino kori kai mun ye mani na be ori kan gonu kote ha ha kai nan ha fai kai ten nan da in ha magaru mefo
1: amana Abubakar sinji
0: be fangote
1: bigan zate ne ne ki kwali
0: giri mar yanguna
1: giri we ki ni gu
0: nya wongo na giri we ki ni nyan gonu ko pene kole gberi asina kali
1: awa asina kali
0: ibne ma anfo pene bo de pene bo meka kinkino
1: ale kimbo robu de fois akali de na bana sa de pa de hu kamba dan du ka bon
0: nya go mansa na giri we ki ni gu imakasine de no gonu ko gberi te wo titan pene ebite nsin kafara
1: ah ade go na fara wallahi ade go na fara me agani de go na
0: me kine fongu na kamba samaru ku sose
1: ade sin na me ka ba sin to iyo ko kai go ne sin de miga e win sana na u kan ki kwe bataki yo nya abina para so ki na u kan ki me kal sin te te ko ka lo dandam tintawin nyawun ya kasano na wo kan kin pe toni bo na labuku nyawun sano na we boro kan ki ko gbete nyawo kin pe nanda ka gisi mo gbete bo fama no se se mo nuruta deni ko kene wo kan kin pe kuru terete kwene iyo sano nanda
0: bora salamu alaykum
2: wa alaykum salam
0: to nyago idi ngo nu biganza ta gere to meteno
2: bo apene afun ya kan kole ase
0: de am pene gbe na gonu ko te a
2: o
0: Ah, mbinedika agweri anagabi nga.
2: Mama, ebo antia.
0: To, mansa meki nefongu na.
2: To, arego mwari kwe magari. Do, mimi mansa kwe di mbonsu bagbite yon.
0: No.
2: Se mwari.
0: Sani mbondi ya ugbe kate o, kuba inikate.
2: Kuba inikate, de kuba inikate. Da sina diriga inikate. Amba mansa kwe di suba agbite yon. Se yari yo, nazi tirabini, mwenu mbatari. Tuzuma kwe guru ke yo, guru zeno.
3: Ama no sumera mama, ago nama giri weki ni hinza.
0: Nyego idi no isa ifono uteneo
3: isa di igwo no ku labuku labuku di banna ikintoni obobo toni obobo na labuku di gbe ono kana ima ko mate zama asuburi no ko na toni ndo abenga ko deforme bayo bon de na gbe je la kamel la gaalo budo wo akuru kin ko torun afo mama mera mera bikirimon de mo aluka safarian senzenye safo bine ikin yaka toni bo kanera Beori anani ma ko mate alumanya go iyo bon igo ba inwa en aki sabu la la bu ko la toni bobo igute igo ba indukai bon fansan de igo ba gwe o ma beni ayi ma gomina sin na prefecture na meri na gbe do beri beru ma me fote kai yo ko me faba kapula ne yo domi hon ko en akin kisu baba abini ma no nyan ne ba be bon makula ne yo Bedi bon, iga teno tila si bon. Lomi ko bon, gona mi haki o kahi mama non se.
0: Inna oyu.
4: Na
0: oyu. Mete manu.
4: Ama mi yaya basi to.
0: Mani no gonde ono.
4: Igo no kare ne no koto ni obo.
0: Giri mare gendo ko gonda.
4: Agona no giri weki ni fo. Nye kin koto ni bo kare.
0: Deno na toni di bo ka beni. Nye go giri weki ni fo no ungunna. Meta akim bara no.
4: Toni indi na bo. Ika me okim bo bo no. Dibe ek bifu ikin gibi isika inga hefote. Bayi go bayi foto isika inga te. Ibe isika inga te fushi.
0: Sari nkindu kakwe kebo guna.
4: Akin kwe kebo bo.
0: Toni di bo konsekansi wa abayini kwa guna kose.
4: Akin kwa ufala yinu za akona ba. Akin kwa kose ba wana mufala yinu. Kusika inga efote.
0: Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Mete mano.
3: Amano. Zakari safuratu.
0: Nyago ika idi nogo unu shantiega. Bwefo nogo unu kutabinyo.
3: Kimi igu unu shantie kuna. Ngo kinino. Nye kiko hagi gugugugu nse. Bale mombato ni kene kene wiki nku.
0: Giri marge nguna.
3: Gigi nga.
0: Debu yodi nona atemeta akimbara nosa.
3: Bedi dena ateka beni kimfaga nufuma ima magibibao.
0: Ifo nogo tenedo.
5: Aga mama.
0: Mekine fongu na kamba samaru kusose.
3: Masika nengbegbegi yote. Ko kene na ima gbegbegi te. Gbeka ababaga faga na anima akuma te. Ibine gwenu ko maga kuzi ome igasa ibo ubegu ubegu ubegu. Te yobo inkiba ubegu ubegu. Te yungu zeza ayaga.
0: Salamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Iba o no bon to sey boron se meten man.
5: Ama mo Suman Mohammed.
0: Me no gon bi ni o man sa.
5: Mo so kuna agono pon ko la buku.
0: Yiri mari gen gunna.
5: Agona no gi we kininka.
0: La budi ifo no kin tena de no bine na ku ya meta kin bara no se.
5: Dina la budi ku ikin faram. Nyenu ibine ku duna kene kene ku wanna. Kini ibine sikanka e fote i paran o se. Ibine kin faram induka tunuzuzu ba pares kin kai di in pina. Kebu.
0: Dea kebu kinze no mbara.
5: Oh, kebu kinze no mbara.
0: Sali ifo no du kote neo.
5: Igo no isa kuna ko la buku. Nyego isa di gana gana na simadari. Nye la buku ingo isa di kuna. Meri adon kin la buku diku. Maza kan na ya maza. Nyeno maza yobon ko. Ikin la buku diku ko nera. Abara za igo meri fabana. Isa di masuto na la buku. Ba meri bon bon dika igo la buku diku. Abara nse fabana. Domi dena ku isa di batwa na la buku. Awen la buku no yoko igo. Agona no giwe kininka de ibinana labudiku ikin faran iskenka hefote I paranse de tunususwa ingoguna pares inkpena ekol dokna kimi begabono pel furona gifala danate kameleyo na aga dobdobdo di kulukin faran mansa amekineno ka malasabu koga saima duko se gbekambote benikoma laka yeti kebuga begabo gabo na ki kogwe belimon kinikinio toni boyo lavu ai mal kusoma onko se
0: salam aleikum
6: wa aleikum salam
0: meten manu
6: amanu taiwu mashkura
0: mansa idino ne ifano gonu ko teneo
6: igo hari gugu ma son sen
0: jiri mari gendu ko gunu
6: jiri ya kuna gona
0: de anna jiri ya kunyen gonu ko ezayate meta kin teno seno de no beni gbe meta kin bara
6: ikin faga no sai de tofu de na gbe ta ka beni ki faga no de mon tofu ki kbe ko tibrilo iki savari han ki ni foyo
0: mansa meki le fongu na kamba samar kusose
6: o ha kuso wa ya ma ho ko se ma kin gbe te do ma kin nan ko ma zenye zenye no ka faga in ha kuso fo
0: tema
6: ama matai le matana
0: ifano otene
6: o le da ko no en ni ya ko tene bo iko ai kuru kuru no isabu
0: gir mar gengunna
6: tiri ta

0: non na hawa garu koyodiga in yekte mansa faika isiria ni nyen nababe obu mekino kanza binidi faika ite nanda in hawa garu
1: ama no habiru jibril be bon bramadu ka dendeni ma kiu den kiu banani ka kiu ka futani ya ka tigi banani ka te kiu kuna ansu ki ma kiu ka kwe ke ke bu winza bu buta kino bu guno au ama ko ma kiu de ko kiu da hin ka kwe ne college ba sixième na kwe cinquième na kwe quatrième no aduka hin ka hunna kadu ka sinjuko gbe dendeni na maka gari gbe di bon ka ba kwa dendeni di gbe di ba kariga ko wura se bon kuna demi de ko na kiu ho gabu amwani efo waka na hin ka kiu Nuka ngu kibano hantu franku, sadi makaza kwenye, kakwena gurukari, peneferi, keke mali, be kinyogo nuka anima, makouda, demi kouda ngu kwefa ngu, walaika asoro no, akikana, asoro biri, asoro da ayo bina aymano, iyo kou, iyo keibara kou nyao, kou babe o, aymano, ingu, lakari na hedaye o, kakina kou di ma kukarika kyo kene, den kyo di, baka agari, kyo di bon kina bon ma yeno, demi kyo bara bon yeno no, de ko kew akika ga de bon de go yew de ngaki ba fo san kare kan wani
0: mun so nki asoro na kin ka kan na asoro no ba nka nka bu ise ken
1: to masa la ka ro kuna ka ki ko dia he de ko ton masa ko na kew ka ga na ke bu su dira be ba e ma ka an pe na ra gan ka ko gan da to gan ni no fario an ko fari ta we kenedi ama ga bi ku fe se ka da fario di kuna su ba ifa ba ka se ma ko za ma di pe pe ne gbete le pe ne go pe ne bir no ma ka ga ma ka ko kenedi ka ra sina ga bi fo baganya abogur gina lele pinya berdi pinya di mabo ibi maka aga na koza kana lele dende lele ganao makipia mpransa ite mpransa iko maka aga ngino banda ndugusu de pinya kwe bo nya abogur gina kirigi lele gana ko kirigi o ablesi na gabi ka baye da yote seni beru no kanise ai mai yo in kulna na heda yo ka finna in mor na hewa de ko ba ka to giriza ka fo pa na ba da de ko girwe kinegu nya to girwe kinegu ko nduku adna heda yo paka gari pak mete aba beka he ko banteo ba na ka se bon ko la beka he ko banteo he o shuburi na zu he wote ama ko ngona giriwe kini fo giriwe kini ka giriwe kini za maka aga nyen ba ki pe pe na dendeni pe le dendeni he o asoro na bari se i shu ko da he da yo te o in na maki kyo kyo ri ago na mfani akona na mfani go i ku shu ni ka kyo ka funtani ka ki minisi suba ka ki député alma he ka ko ban ka te suba ki ki o ki ne ka ba te suba an ni ka bon kulana ya di aki se mfani in na ko ma ki u daya
2: bon de ko ite a part de 18 ans la ka re bo go na se a we ga he o abari hin no abari fumo ifumo go re hin no go no kwa a part de 18 ans a bo go na la ka re bo ku we wa se
0: bon i go ba wa yi ho ni bo fon go te in sintara mete gan sintara
2: bon a sintara presa da 2004 a sintara bo go na da 18 ans 19 ans en abon gun akwe na ni ndo donc abon mi ne kwe abon sin ti ko gbe din din ken ale ya ko rabon ko kan na balaga nyang gbe din din abiga kanese gbe won asida iba gbe won asida parce que abon ko bang exemple maza nka gono ka kwe mécanique sin ti nyen kan krikiza am lele zamoro don lele zaur bodo da na kal dan buri am be ka kalo da na dan kri su tresi nyawe kal dan konu konu don da ra ka to azika hani ma gbe din din don le baka tres ka kam ala npe ki ka ababo merana don agabi su ka to angberi tena don santo da pa de 18 ans ko guna la kare
0: man sa make ne funonu ko samma ko kan ken ta girwe kini ta de ne girwaran ka in kasi yin kin kan nan gbe make ne fon gonu ko samma yan nan ba wo san ru ka patron kan kin ko ri ta se
2: bo make ne ka gonu ko samma yan nan ba wo se ya kin ki inya wo ne ba wo masuru manan ko ri me kol ta kene den école té au moins 4 bana bama to me ba sem 2 là examen sintena a pas de sem 2 parce que kulu bon souza a fo gono mba 4 sem 2 kan gire na to 18 ans a fo bene gono kan mba 4 sem 2 kan gire mo dali 18 ans maza ko kanato a pas de 18 ans o ba no nya ma ki suru la ko ko mba ko ko fanfan ale mato ale wakati di
3: e no ma da we sa bon do ala bori ka broma pede gbeni den ni kana chuba chim kana baturi chibu te ba chen baturi chibu ni ma ta de ki chen na ki mata kene den ni ma farta al maka su asin kan ka ko te ba kuma te an ki didi ganano in ko kokari in ki ba ma kokari maru ka ko kam bi fa den din se ma kokari ka chebu te ba chen chebu di he ka gon ko me furman sa nyen na babu ga iru nyen na babu na wo kan chini ko kuma kokari ka mo na na wo yari makunke baturu kibu kalku chiu wa kalku jam farta an farta wa kalku ba menjan su farta dia zaka ka tika hin kate an win be wo kai kwa na no za che gudi nya abana da ka kuko kam gbe din dini an wo cha sai didi
0: man sani dia ono kasi man na ko ka ita girwe ki ni taki amo baro shofe devine pene kole ogbe no ote devine siri mun gbe no ote devine lele berin so no ote kodi ka na balagaya non wo fa ba ni ka kan na se za un hu no ga za fan do na ruka un mo gine kuoga
3: chimino ba ka wani fan ruwa sen na gabi kasa manaka giri wa tuara andu aka dua ka dindini ya ko dindini ma dua ka gora se fun kuna saka ke bugu na pite ma te ka to zaka fo manuka pe gbe dindini nyan tuni yan pe ko gbe dindini na do he fa ke bugu ifa ma ba ifa ma fa ma gbe dindini do di dia awon consequence fun zen gbe ke bugu ngo na zaka fo ka hele ma pe kina he ka ngo mo kebugudi zaka kan ngo ba ko mato amwo sin na kebugu dingbi to zaka de saka makpe to no kamba mu heli makpe go gwendi na ri mba ka gari ngone la kar pe ki he ka akube sigbe yindi no dori mama kan amma de na ka pe to giri ka hima mbalu ka pe horo na gbe ri kuna mbo go ni gbe ri kuna be wahala mo go no se de min ba he fon so ba fahima
0: ze kai na ki no se kimi inun ye ma na ruka ko ba be foyo nkuna alhasan amiru pe ko go no ka sharia hin ye no kiracho ko gbeteo ifa bongun ko kea ifa ya kisabu ifa bina ben kakanna ifa sharia kinyeri bongo baba tututu ise marigante ko en naruka ismail sisi ka kere bon abara patrono sudena ko ko barayo mekino ka tutuku gbewe ndoka me na mekino ka mbo ka bara patron yo kame gbeteriyo doka me mekino ka nki kinse nyeri bongo tutuka mbon tutise iba wagaru mefo
4: ho kuna faika ibate nyeno koyo ngwe wan wan yo ko amima bine ko wi haki mano nse e okul pai la kar kanyo ai ma mo gonu aga ne ya ibasin naruka ismail sise no bara patron honkuna den ki ismail sise igo ba ono bon tu sia bronse mabe yon na me bono igo ba ifai go ido
5: mano ismail sise abara kame bete no abara sudon ko ra ku gano
4: ne ya ifo gane ki ono bon tu sia ibronse domi gbe den ki gbe ko yo gonu ka hima masubete bele mon gbe ga bo ga ofo pe ko gonu kan mi ne bara patron ya akul pai ba parani ise
5: inshallah
4: de ya iba yekete kasimanna waka kere sharia hini nyeno akyo ngonu ko ake alasan amido inna hoyo
6: alfatanko
4: de ya denki alasan amido iba ono bon tu sia boron sema be yo na me bon ba in fai go ido
6: he rongo ke alasan amido ama garika zama gabe na yeno midu ze kanga ke de alfatanko ikpe soka kawe se ikpe seria kiu te universite kame ya seria kiu di deba za agese o he gese ka kame yuna ina kiu di gisi nye aki ko wengbe na harukuso wengbe heka adiki gbe wen seria o kulupai wani anyeri wen kiu ne ite ka ibe ni ye ya ka kiu di tontono kato na here master kame dea heka abenka kina tokereke abine gonu ko kiwani kwene
4: dea jeise ibine imame kine girmancho ka noza iba sintino naruka ismail sise denki gbe kaki travail des enfants il faut bon gonu ko kia sari nuka ka kwe kaki la plateforme de travail il faut bon gonu ko kia travail
5: travail kango ki travail dina nasara kine
4: na
5: yena ama na dendi kine yena ngo kegbe ko kene un kamegbe dindini ko kene bete ko kene kana hima anato giri ka hima angbete nye awin senio buno igoro goido in hinika sin zahe ka bara kunya ko babe madu akabe wakati fo ahima ko magbe dindini wakati fo ahima makodangbe de na ko di bon dangbe o ka do na dangbe di
4: no.
5: Mete ahima ko di koto za giri hega giri he marga ahima ko mu guna madu ka tagbe dindini atama ke o kanu ne ke o he kai ka indo aka ke tonton na ka fefe goido zama kan ko ga ro za futire o kuna madu aka mai sena
4: Dea Alasan Amido igo ba oki se batre oki travail denki travail des enfants il faut bon ngonu ko kien duka ka kwe les plus formes de travail
6: to de baza za ganna wan saria o wan wani o kai o ke droit international
4: na
6: ka kwe na iwen droit positif ni aki ganna wan i ganna iwen bene ganna wan saria o yino ngo ke droit positif
4: na
6: mete na gbe se ni fefe denki gbe gina gbe barano he foka haraka ka ga boroba huro sari harakadi mu kanan se riba fo debina bo kanan se amfani fo dia he kai guke bena sariaga dia masa menungu ke ko ko yaki boroka asu hinika sinifefe abonse
4: na
6: won kiri demi seria kena ana borobayo ana borokuyo ana hebifa au won giri agunno harkusutere dia giri di binenye aki giri waranka ainkasi dia boroka ana to giri waranka ainkasi seria ke donga keno ko almagbedo hinikame heka zama kulum makirese abun za iwan dura international ka senigo tete ari ganna wani okulu margunte ne iwan ganna kai go ke bene na du kai iwan bene bon wen sariya o kan gisi maruka ki ko kene go gbete ni aki boro ka anato girwe kini gu ni a huru gbe wen haraka a huru haraka foka ba inka kana se noru sadi no kinki boro o ko kene gbete ko kene go gbete ko kana se noru
4: te a jeise dirpe bai baka yikte ismail sise atama no na ho garo e ka azibuka kabu de a hima ho kuna inwa atiliu inkin di koyo gbe gabo gabo mote de bine makodan gbe tilasani yo a hima ya
5: gbe gabo gabo sen kangote o
4: naam
5: zambe anyanze o akimanso
4: amido
5: zambe amido kimanso aki e kango e ifo ego don gbe gabo ko maruka gbe gabo den din
4: na
5: agunu za agiri hegan aganaki saria o kan gisi iyo bon kan megbeteri o se don kino giri we kini taki almaka handune go ta taki won saria pe o pe goro kan yin saka sin nya na iti se giri we kini guru don ko ka go na giri we kini gu ba kan go kima ko giri we kini gu dan gbedi anaki gbe kulu payu no ko giri we kini gu pe mba hini ka adam gbe gonu no ka de ko go na giri we kini gu mba hini ka adara gbe gonu ka de ko go na giri we kini gu nsuni ka adara domi gbeyin odi anagabi ha nya na lasabu beri ha ko bi ne hima na mo go na giri he bara anduko be gabi win barate banduko lasabu bara fote abonse don din ka ko ko dan gbe gabi mu yo di fo ngo dan gbe gabi mu yo gbe ka he go te masa nga dan uno gbe gabi mu yo no su de tere
4: na
5: e ka bara guru gbe bara gbe gabi mu domi e tin ugo na kuna ka ko baza azambe kini pe o kai go ke masun o
4: na
5: mbo ro gbe gabi mu yo na ka gunu ka anahi ma de ko na to giri bara fo madam ya no gbe odi gunu gunu ke ga ka anahi ma de ko na to giri bara
4: ma
5: so adara domi de na adara abaka ko ko fitina de bine nya nyen ngo banara de ka ko ka nu patron odi se don ton kini gunu kan su ga te domi idon ba ko guru de o guru bara gunu kan su na ko di ma ko iza ya no maso do ya no et kini gonu buret zaka fo gonu kan suna kodi matusun birki bara gonu kan suna anza kasima na awen giri he ka gona gana don he ka gbe yodi pe ko boro na don gbe gabi gabi mu yodi de ba goro kan kabu tanku isu beninda ama gbe o ka kero na bara gabi mu kan gusano yero za tatau mbadi ginde gbe pe o mbadi tatau bon wo kan go tricotage te wo ka gbe fo de ka asina ma he
4: gbe yo saga bata fo saga danga
5: don nyawodi
4: na
5: ya pe ko baro gbe o kan na ki gbe gabi won yo don he ka se ni pe ko
4: de ya i me ka no ki ka sharia pe pe ko go nu binio alasan amido igo ba o ki se gbe gabo gabo di no be ni ka kabu ise sharia ini ga
6: to indu ko gbe gabo gabo di kabu ko yo won gbe won fasala o kai do na te di
4: na
6: aguna won kama fo kai idon ba ka jinga ni aki beka ko bate sari ankori wen kukuntere konwaga
4: na
6: yenu ngiako ke ko kene wen gbe domi deba zak deba guna ka di amba ka gar no borobara no bofoka ipe kin ka kini no
4: na
6: to akini obina ki kulu gume be kini oguna wen foundation
4: de
6: ko bon awen foundation aki awen kukuntere de za awen zanna he katona here sauka abakwe ko guna giri waranka in kasidi
4: na
6: heoka ahima ko motete kulu saudi saudi kulu ga ababara he fonoka abakuka awon handunya kini na da ke suba dia baka gari ka heodi be fo gonu ka ga ikin ko dam nyo di sikan nan ko di mo mahin kan wan handunya kini domi akin kan yeti banano dia denye ana ngu gbeke gbe ka bara gbe gabo gabo ze ka patron na ki se
4: mansa de ba ki gbe gabo gabo di no be ni ka ka wi se
6: mansa gbe gabo gabo di kan nan fiso kerega mbara hefonuka iwan gwedo ga isu yin kan kabu
4: na agana na ki ba ka zebu ka kabu
6: iban ka zebu ka kabu zai ka patron don sinti za ma sa
4: ibine akama na borfo wonu gwe odiga ne ka kwe kyan de meriki fo iban wa garo abuga
6: za su de tere za ma son tere za to ni bobo yo za ma sa weboro do kame we kuru tere ka igodia ko ken ken o ya ga tema sa Zamansa ife iba ya kakabu zamansa boniki kai iko kinko yali ko koluza lemunu mete giki baka gari ko kai go ke danwe odi ma ko teke
4: turi
6: numoro ama dira ke
4: tembo de kinkwe batake yo
6: zamu kan kinkwe batake yo heo kulubarano he foka de iyo bon zaida hone ki fai batika heo abisako kabisa
4: ko wono boroba ugo nako we borono sari nyan na babe ya ba sammanun fo sari ko di win noru kambuga banan dubo nyano nyan na babe bo ta karu kombuka ta biyanna
6: nyo na bon tereu za bon tereu mansa
4: naam
6: za mansa makagare bonigi nerau
4: naam
6: bako te ka bonigi abakwe daka makabu riba mata ko di sina wa fo heo kulubara he fo no ka i himai mai la sabu hin siaga
4: Iki ya kadi koyo shantio game makinyo ya gonko labuku demine nyo ya gonko tonibo demine makinyo ya gonko hariguru demine biriki na biyo ko kenale mun karo naruka binyo ya bo karo ko yabite ehu za ya sharia bon na seni teba
6: sariya na akul pai sentan alfa tanko heka adibara deno ba gunaka dia sariya iwen gana takio
4: wen
6: sariya ka iwo ke convention 85 ana gana kulu tilasani an aganna kuna domi no be tabia obara wani wani aganna kuna an kabu an fiso nyo se gan beo kan bara be gabi gabi o ibene gana o kanan kabu kabu beo abi beo kan bara be gabi gabi o kanan fiso ka kabu
4: kana
6: hima ko mate ngwe hununo guda wa ko kinita ki 84

0: Alla sabu zaya.
1: Nah.
0: Awen hima kasine kene kai bano ikin pena ko kebugu maki ko se a ko na to girigu. Dibina maki ana to giri ya kaza.
1: Nah.
0: Na giri din nensina na he kai baka ka adam. Domi dei peka adam
1: plus. Na biu kam abodi amboba maki angora bonga.
0: Merci.
1: Agiri zaka suinika biodi.
0: Asuini kaza. Noja, donko ni wala sabu. Na mansa kriteri hinzante aki emotion. Ife oke na sentiment.
1: Nah.
0: Tadi kodi huno ko huno seka iwe mona kabi se monso anya na babe ngo kulao na na kulao di kuna mansa mete gaba kwel la sabu na gbe kan na edam de ba kana hima kasine ko ka mansa na dam gbe no ikino gbe bara he fono ka ba kwe kana aba kana noruno
1: na
0: te nya pe ko gbe di te nya ka ga nori awon a forcing na nye so anfani na he gbe kan e wuteli won he fo dea la sabu ka kodi baka ko dambon kulu abo kodi yeti banana su pe nara mo gene dia heo no guna guna guna ka gbe o di fiso fiso kamargu ka akina guda wa kini takini.

0: sisibi. Ige ka kino se indu kasinti fagiri I unye ma naruka isifu pene koleo wing bena agonu ko teme fayo gabine no hanwa garu ko fo ka pene koleo na bon gonu ko teme kino kaza de ka idina nye iki ahima imani naruka pene kole pefo mun patron ka kira balaga gberi ka agonu ko te idia e ka ga agonu ko gberi te za sinti o ka kwa benio igo na gere fai kai te nar mefo in hanwa garu Yogo itotite organisateur agolo ko gbete de inna hoyo
1: oh
0: iba ono mo to sey burunse
1: iyo no bigate yara kene
0: ya masin tingbe ndiame

0: kana ifa no te amansa
1: ibaka kana
0: ifa no boka
1: penedi ni ibaka ka ina te kabeni ma kole yamburi e sa sambre no bina bina ki oka nkinte na sambre
0: ya mansa ta ga no kon ko to san sambre na
1: eh sa sambre ku ni kole ku na ne guna ya
0: sa de bere ko bo kin ini ka tena
1: se kwa ma prangi na fa da na prasi ni ka te
0: meu mansa ze ke di no go ko gbe o te gbe di amutu ko sini ko ka haita giri wiki ni ta ki de ni giri waran ka an ka sin da go ko gbe o te ndia o kali se ala
1: ah o kali se ala alma ko ka na to giri wiki ni buo ya ga te asaro na ba ka du
0: za asaro fo mansa no ba ni ka akabu kabu ise
1: mansa de na pene pompe mansa asu be mete ga ba pene di baka aba ini ko goro de pene ma boaga afona bine fiero bon aimanu borama wana ra manki ba gina maruka te asu te mai fate kan na dende ni gina e ka barana
0: ni go mansa i go nko di no go nko gbedi te ni go pa pa pa nun fago nka nya pa ni ko ene mbaka ga sakan go nko e bite po abiri no go nko za de ko go nko e za ya te ko bu ko se banda do ka me de ne ko bu bu an ga bi do ka me asu ga wala ni
1: asu ga wa da do ma asu ga wala ni al ma da na do ma aba wala a ga na boro ma he fate dendeni madu ka te
0: man sa kasi man nagbe o zai kan go nko ga te i ma kasi ne de no na hiudam pene biri o ga de no na hiudam asu asin kai ka boba
1: akin bo kai donko pena gono no dendia ni vigate mbabe anwe bani na anwe eka bara maruka hiudanga dendi abani na toya ni asu hiudan eka biabisa anduka bo
0: sali man sai makasine de ko kere gono ko gweza ya te ko gunnanye di kulpa ngi la kare ka ba in ka gwedi te la kare kanu bo za ya bo
1: ya ni ni a patroni abu ga kibana la kare ni abu ke yanun bate yanun bate yanun bana eka barana
0: to ikin duka de ko bon bon ko ka ita girwe kinita kin makinyo ya gonku openu beri kokusu de bine makinyo ya gonku openu.

0: egbete hezaya anakikali
1: e ka akwa go bana akwa makwe mogini gana na ga dami anakikali me faze dan su ban ko makwe mogini su ga dan e ka ba su ba ma bo amfani me
0: mogon gbete ide go nuno ogere
2: aburi
3: ya no pende di kana
0: de ya kano kaka beni fa yakini amansa
1: mansa kole yakini
0: de ya kole da bayin ka to wakati mari mansa
1: bayin ka to minti 4
0: minti gu
1: minti 4
0: minti 4 no ba kole
1: ka ba kole
0: sai kole a show de kole fa ino no kin ta mansa
1: mansa kole a frano yigete kole ri bine dengon sambra grate ko giso a kole su baga almado su giso ba sambra grate ka gisiya se wahala makake ne
0: Dinio no sin apprentido.
1: Ai, apprentido gono me. Alma mansanje su ba gbe, su ba gbe. E ka ba banwa tamata mar kirungu ba. Dana kia gbo asu bora furu me.
0: Ye anye go din gono ko gbe rite nyen go sun nyen gono ko hunanje. De ko mo na gbe rite ya bon bo go hunanje ka ko sun ya.
1: Eh, mbe agine ko gbe fote na do kaka wote ya. Ya na usunwe dana kia de atuno agbe na ute kifo kifo ya. Asuba sunwe
0: dia ide di gbe go nuko no bata gbe zamano se bi no dia ibano nam ono gbe koche iwo ihu oni no maru
1: isifu isifu yara kene
0: nyembara
1: biga date
0: ya isa ikwe manga kidin suno
1: aburi

0: bibi.
1: Ninzil troku nuruka no moroboro we boro harboro ko kinar kusu no na hawa garu e ka ba meki za ko di kai manina meki no kanza nyen na ba biyo bon meki no kanza ko un haki do kan me no na hawa garu naruka meki ne ka patron di bon ko pene koli e ka ga na gwerite na meki no kaza equal pay idia dia equal in la karetinga o gwe ka ga ba bisako insuru insu ko damnga maka ki ko kan haita girwe ki nitaki dia sharia wan wan no bine ga no ga ho e uzaya dia iko in la karetinga domi ho ko no bara almasuba baki fu ko nyuru dia zaman sai nan gwe nan win la karioza sari mete ibate ko ni mete mbo ba kate zengo ga bon bon wo asubo gu natasi sari kori bon bon maka gari ga nu fu masiri siri diro ino bonsi afo mongon manteke gero menka ke donna senino afo gon makagar pospos no bo mali afo fao ga no bagari gonuko tonibo igonuko ware koyen luka kobabe nano bon kanu gonuko ngagaru har kusuwan wan senin wan wan adio za meri har kusuyo inwin bon wan wan yo kan gon gomnan sido kamme na gbedo awin har kusuwan wan yo fayo adikul pay ba me ma gbete de yo bon kai bra labar gbete yo inwin gano ikwe ko gonu aga nan hokuna ina fayo tenose el fatanku he akana no se duniyari ngal kawliza nanoyo anu tegi na ruka fayi fo wani de akidinsu

0: Mero bisi bo ton klo ton ro mi wai ka radio fraten te fem so da ki a so ko si me gi so sa wa a da mi si an sara wan ra yo kanyen da no ka ti an suru no bu sen son nyen da ti a yo kan ko ba ne ka no pa ki no ba yo so me fraten te fem 96.5 ki so bebe wa son ko yino ika son so da ki no ban son ko bo ba tro son ko bo ba ko bo bro na ne wi wi na siara na ta ro so no ba ro de Uso no kaso wiso adasi ya me mbese kominu nini matini dari jikpele chaoro sinande njugu kaminti kuro nikikibu na siyara na ema yandabiru baso nso adaki gusto no sundede lukwa gusto no kaso wiso adasi ya be bawa kaso soso be babi ngareli be kaso gusto no baori dari lukwa gusto no sunsome gusto no sundede lukwa gusto no de misa damo saka piko piko wamo asiri kabiri wikiri ni Usun baure sa kwa wame nyansa karun kono gega ukia mene mene ni kasa piko osako nyansa karuko andunia gonu ne so mena be ba wabaswari ni gusuno kabe konsu be ba mangina wabukba ni sukana gusuno dalili ko gusuno sun sa kwa ya gusuno dewiko wa akawa gusuno nye nyuro kenya Bese givu bi ba maka gya duna ba kanate dami ba asira marungbiri no busi yibi anda gusuno bi sumi gusuno bi buddha ba bo suma e proko ni mundo dayando wasi ku bara ba mbwando buben suma koko kuro baba nguma buna msun dima kanani bako sun kwa benetin kanani bako sun kwa andina gonu neso bese nkpara kumaro geso ba ole nguwa birio Gusuno kana ni sun mwa gusuno de besa besa magina da bukpa ni sa gasokundi bama besenti garimo beba wa makantin so gusuno sun sa kwa deme gusuno de yenye sa mokuro sanda yiko ka gorudero sanda yiko ka gea su tubu makankam yesa kati kimi yesa maka besa mbese buki masa yeme batuba Wate sa kote ndobu tusia wa mena na siara na tawra gengen gusun son dede lukwa. Barabara ni giso adamesi son tene besem 100 kilo migia sako da kerwesia yesan besem ke unso aso domi bane abu tetana tia baraka. Sama abu tetana tia baraka ni sa kiansu da kerwesia ke bibi boko garasa suipu da. Bin biragia yen wallo sene ye metri ba ba bonna mini bu masun fagi ba dia dodoka badenu ni so ba wan samin de bakio toro sen ka gison toro girai me bibi ba ka sumay ko sene mi gim ba soro ko ba ko ka bibi sumay ko gara sai biragia ama yako ka yarsina demi gusunon ka son toro suru ko on to bi kru ndia ba ko gara sai tore no za ma sa ya ba ko iko me na wene su yen fagi de wene su dakar we sai yin wallo baswa me nko ka son kwa dede besem bene de so nasiara na tawra ginge nde ura ndene dakar wesia para kono mbira geni na konde gina mando sa so da ki a piko kle mantina anka gina gari gari ma piko ro su de ura ma itie so klementin agar ko su de no
1: ah voyons

0: yawara na siara mero bisi bugo bia nyeko wi kaso wi ara wani mi aisan wa mo ya de ge ka gobi kaso ka mai wo me na ko ba yeso mini ni ko ba yi be thank you bi bon bira gyo za ko da kar we sia de mina be no sia sankirun torindi ne so on turmo on pa sa ko da kar we sia sankite mbira ga game o ma turmo pa me na bebe iso kun turwayen de igina yoro me domi ne so kun gina fagi yesun di de ruso wene ogina idari sande de gangrene nde be so akinya bebe ko iso kuma me na ni demi na de be no sia torindi na ne giso mi gya sa ko da kar we sia bane abute tanate baraka sama abute tanate baraka ni yen sona sakane sako da kar we sia wa thank you bibu bebe ba grasa ke di pibu no biragya bakoda minindi kasa piko ngara sain pare no so wa ba wa me be metri be be de te be ye sakane ngwene giso bunda mini paso da kar we sia bibin ke ngara sai bakoda mi yen so aso yen wolowa na so so kusia ma so wi na ma kaso sia mini we baso ko wa me sidi smaila on kasa me ke di pibu no biragya yem ton diro bon ke diro ke dite baso comme santa veronica yen de tewa o same ne ka wea sako sanki wasu bibe busiki amana bakoka garasa yen pare ndodoka ni so banwa yen wolo na ne una paso sanki so fagi de dodoka mena de te ka yokai
1: oh
0: ana yenu ga
1: alafia
0: yenu ga bado ya
1: bing
0: na siara ya ka won giru de ma besen su ku wa me radio flaten tfm so
1: yeah.
0: To ino amiru bisibu iwin arambar no meme o ma on foye uradi to de te sure ture ye we ke we ye kwasa won ga turwa ma mo we ga pe budo le ka gi son ton gilari me ka son ay ko sina asum yengari guru me ke we in ya sira ya sia dede de me sa bukata sa de te
1: to ya won journaliste na gina tobra
0: ya wala
1: na ba hanyi ni bu tobra sa wolun de heka temo polo
0: ya wala be senti sama tobra
1: na ba journaliste banti na ma be tobra mo
0: sira
1: ba ka bado ma iko wasira
0: ya wala
1: ba go son show mi be sek polo
0: ami ya rab
1: to demi abikia gema amerimo kade ma bahamwo ke kakpi mo mi
0: gema
1: kakpi ma domi dede teni so dabino garasam dasabo so wa bahai kulun sanu sanu so mate sam gira kwo mi
0: kika
1: dede teni amera kade ma gina bahem soma ya enturendi
0: o
1: sa bibe soma son si nenenka
0: yeme
1: suka dele tene girare su ben soma yire su wa ama chance ne natari se behanti sare ye ba ande bu su amo mesun ko chance ne de bara mo nare tamash na de ten ton no bu mo ah no ne yakodo na au ite yakodo na be hebe sa wa soma e so ten gerin so ko pin su soro ko fiko ba tan kun ka san ta girare ten de de ru so to de de mi fika dede teni amerimo ten biben gaba wa wa ben wasara no tie dabiru dede amo gaba wa akade ma dede teni wim chambuten kiru tarama kariwa domi tara kariwa banson win la kari yawura me chambute we ta gangirari to tanda kinyare chansa to mahate girari momi de bramo kona redo siru noru to uranti bika ma nko ko mi ne wi na wa mi ni badu machi bara ma ngo buru wa no to ama nkuchoko ka i wiru go shi na mi to benga ba wa de te so bara wa benga ba wa de de teni ka ma de ma ben da sabu yakuram damu son wote ti so to sa jami ndi ha so ma turwa he ka ten ye ba puru sa wa mi sara ye no ni do san ka be kokiri mo kokiri mo do mi ambe so ka de ma ben da mi ba kura yin ten mba sa ka be ki to ja be sa tu ba mi gya sa wi oni ya sara ka be kokiri mo me ben ba re nda ka de ko nka wa de de ru mi gya sa kimi ba san ka kokiri na mo han ka do si suka wa mi gum so ko da su nyora san no be hepro
0: yawa na siara amiru bisibu inwa deme nen so de te usun fagye di ame ke uye ba turwa sa won turendi siri saka kbiru gira riyo me
2: to de te santin soa soma ye bay kwa on gen turindi sen katin gison toro girari no gem bibe me bason pou te kos nami be sirisi ma o ben tabiro ba garasaye bangeda yako kora de to ile te yon aiso gina de te
1: to baton bane paran yakura mbe shuwaru
2: mieme
1: la mindi sa mwo ge turwa ton gbi kirundi mindi ya bese kabibe pro bese mba wira nye me ton rugara la weo ton te tati te tati san gara sa yen ton ru yen son ton ten dia sara mwuna no si yi butole ton ten dia sara son si te soa unye te ta son si me a sule ka wirugo son bro kasa ya son mara yen soa so sa sumaga mo sara ko deten amon ya san gara sa pi mounou to pi mouni nou san behen titi sara nga mo sara be yire ya san sako ben son ma sinre bi ka ga wan ka de ma yin son ma kwa nde suru yiru mbiru mi dede mi so kwe inyora inyora pa yi ben son ma sinre sa ma dede lu garo mo mi behen sa behen titi ne ye ye namo behen behen sa san ke ou simo si yobu behen gari ya namo mi to sa mye yi so sara wa a dele te sa kwa deten suru iru mba mini mba ka mba ba kunya bane nwa ya kwa kunye son son si me ge ma mi gya sa kiki mi mu si mu mu wiso a odo wa mi dede to basu ye sinire sinire mi ye me ya la basu be son be mwobu nti bara ma ye yile rumo mi ye sara mwo biletan mi tile pibu ge harabe wami mwobu nti bara ma ye nyami me a behan bile da mwo we mwuna na su uke de rumbe la gya me asu si mo behen titi ne ha eko
2: Kika.
1: Yen biru behen yi ni bunti ba ma ben gya morisi ya mamemi basu ma yen ti ko sa ma ben so ma sinre wa dede te sa wa mini mi yena giru mem pro ma sa ko e gari ba ya kun pa ya we ne sande wa no no bu se so
2: ka ge za won torendi
1: za won torendi
2: kika
1: to dede te ni giso nkwa ginya ka ginteru se su gere semaine ya don non mini so sama ure sama ben so ma sinra to ya sangina wulgo mam nka kwingere mini a me ya so ma ya ya sina me ya ya sina ama mindi sa turuma saka turuma mini za sera en doni mon me sera e kome so ko kun sune be han da ka ya nsi wa ka gara sai ba ko da sintero ye so aso sa to so mo me ma menda ko ba do ma mi ensami be soko be samba o so nya mi so magu so wura
2: o me na kuson sun sa kwa na si ara me no be se wo yin o de me ne so de te o man fa gidi ya me o me be be i wa yin no mi ne de ka sa piko na ko mbe so akenya pa i so kuma yin ke mu ko i de te bi ke pa inu bi ke in ko ma so si bi be ngari ke nu bi ra gya bo e gara saida ba i wa sanu sanu so so bi be busike mele bisi banka duma muna nkabiso akenya meya adete ina muna kuma bika ya tensa
1: na
2: suma haiwe ika bibi kwa sire nkaten gison tonro gira yu sanswa to bebe iso kuma mwuzene isako tiko igi mwite mano gina adete o gina iniwisi sude urama beso isu isako ya nene yewe ika bibi sombro kwa sire nkaten gison tonro gira yu ya ndekuro ganu demeneba mboseru ko bagam inkun wahara ganu kanyine bagam bitani ni nunkun danku esire bentie wiramandi bentie kasa banka ba yini mbosiru dema to domi ara deme kedir gya nyino yibi mo kpane yako ba metri ba morisiama ba dema kuma te bi uko na manko kedir so mi benti kuine nsunkira wahara ni be ira ka nyine nyine senka gison toru gira ni to ama nun turuma me ira ka ye te toki asine dakari kwindu to ka wura makide so me
1: to wahara ya san wa so asari so ka nwa ya nkun ka nun na wa
2: me san
1: behem so man so aso ngai ba ne e ba bison si ya ura nye
2: me san
1: to mini nanko suwaten yala kuyu ku buka mambe bigo nawa sonbuten ti takura nusa
2: soburun tin kobo oti won soburu so
1: yakura nusa
2: ya kwa wa winwira
1: to wese an suwaten behem benen te mini
2: oh
1: ama bi noni son uka swai akin mi so du
2: oh.
1: Ye ba ya ma wa
2: na uka.
1: Me atuba
2: san
1: atuba
2: ko
1: ya na do
2: to
1: ya san wa ko kirina ya serako ka pin bika akin abiwi tigina ka ka win ti gariko ba wi awin ta gari kaso wa wa dediru maso wa gina win win goruga gawa bila magia o mira o ka mira yi so ikanun kimi yan san nyanu to anye nu an pa
2: oh.
1: Ya kare won titi ya mareki oh. Ya kanu son ya ha ndiamo ye san awi tubusi ame ke u ye san ye un kwa ya ko pin yura wi yara ke u ye san won aru te sa dimo ten soa ye gi aka pin an mira
2: oh.
1: Ya ka ki aka ko domi banson ke u yera sanwa dabira la mera suda suye ku susina biro suyo la ko yera ha keu mon geme ye keu san keu keu ya sanwa de ye bara mo anyanwu ka onwa bunun pere ku sonra to ban pere ku sonra de me minda tin mi nun dera to
2: ka ora yan tarun so
1: ka de ma tarun so wa do to mi ya keu ya san to ye be sa gina kasu su biwinti tubusia sam bila emindi yara
2: oh.
1: Yara kuyuku biwinti ka wi mo buso gerge ayi wa ye dira win koko su su sande me sun wo momi
2: oh.
1: To sokoma biwi mo bu mima sokoma bila e kikiwa basuma kasu su no amana nka san me ben koko si ba momi sun ka biwi na we ge ma on wi usari ayi mo ama oh. Ya ko dewa ye sarna gire biwi so basek pro sankun ye wa to san ye kwa kadima mobe ka biwinti bekpuro sera be wosi ame o me bokon ka be hanno ni do bela ge sa mera mpa be hekpuro su meri mi sanu kadima be hanso buru takoku pin to wiswada sanye yemba ka ma de ma bibenti de nu ni sera monsi ne su pare nu koko buka garasa e dami sera mo dossier ba mi to ndako wahara ga yo dumi de ne biwi maru tireru ba ko gaba wa ba wi maru wa biro gowa banu marama to nkwa anade ma benyinu aka don mara a gaba nindira gam sibwa yara ma tire ninu ma yara ni to wa hada bi na bara kun bu gerebu ne ganu ka ha sun kwa to ima san tirasi ko ima sinsin
2: ma san no panso me san
1: no panso me me ko ka wi tire ni ba yara ya de ma tin ba han pe ba sun pare tin ba ma sun ye
2: so
1: ki kwa akadema ba ko nu se o kia bo sun se o kia bo neto in kwa mena gina so kon kai ni kasa do he
2: te
1: ru kasa yan kai yelmo
2: ye
1: ti so ko ma be tobiri waru
2: to
1: donc ye ma wa
2: ye ko ya ba to ka kun tobiri
1: dia wa me asa de le mi mi ami
2: ya wa na ta ma ka gen wa hala ni be ka ni na yin dania a mero be sibo no
1: no da bi fi ko so ko gina gere
2: ya wa mero be sibo no ko ndebe so akenya mi be be ira so kun turwa sa tere ndiri inwa minaki sutruma miami miau o dara otrami menani so ay na be kenya me na gafara kana bebe isu kontura turendi mana be burari tirasi wa wiwi na sokusia we no gina kpakia na okadidiru gangirali wa ndebe so ay kenya teme na kenya na kpomi a kamtia ne ne no bayiro kam ne ne ne baika ne urugo ya katontu kubaru 01 44 70 44 44 damba yeso kwetu mamiru bisibu I kaman kame gison sakite samon besenke bibu bebe bagarasa sepe do bim swaso parinu dodo kani metri beba mo katete beba mo bibibu kwebuka garasa eko nukudobu mwalo pa yasun

0: ki en wo lo safa gi dimu meya na le be so akanya me iko ide tabikia ibike ma inko ma busi kini ikema 0144 70 44 44 banka duma muni na wura ma wambira gede te sidi suma ila ina mona kompa ma bike ye ten sa bibe we garasa ye bako dami ye wo lo sa fagi dimu me ya na le be so akanya me iko ide tabike ibike ma inko ma busi kini ikema 0144 70 44 44 banka duma muni na wura ma wambira gede te sidi suma ila ina mona kompa ma bike ye ten sa bibe we garasa ye bako dami
1: ya sa o de an damaru doma apa ya si wa won pa si sun ona damaru do pa ba gban wo won kun ne ni ko meda ku tibu ba boku bu gago won kun ne
2: ni pa se
1: pe mi pa ya ka su wa re si ba ku sunu para mo ba sa tabunu para mo ge ya nenu se ya nenu se mo ge ona nka dama boku bu gago sa tabu ta na tanu wa re no amana ka ko nka ka tu yan asere wa re di amana ka ko de ti a tu sin le mi si go win gban pin ma ni
2: garina
1: on wa hala no de mo to de ye na garina so su wa mo ba so ya sa won soru wa sara mo soru ya ha yiri ai inde kuro ade madara ni ba ku ni yin aka wal me won ti re yin ko nu ko
2: to
1: so ai so wa sara mo sara me ri mo su wa bibe ben yi o so ko pin san ko su wa su gari so ni anda dede ti san wa mi ni nem bi na mo ne sin yi ro mi ni konte pin be turun yin so won okura na bo kin para ngere ne ge ma ben so bra ko ye ri bangara sai
2: na ne san mi
1: to ye ye ra de sam soru ni ni bon dabi dabi lo mi ta de ma piko giso fiko si a fiko sin te ro fiko mi anda ka be ye ri be ti bu tubu me so bute bara ki bu sun yi ton ro garo mi so bute tadamu ya we ne su tubu we mi abe sun mo mi era mbe yeri mo badu ma to yera di sagrasa pika e mo ye bara so ku mo garasa pika mi ka de ma san ye kwa san pa sara be ba san be ke bi mo bo be ba bi be mara mi sara be no si wa ah sara han sun wote pa o mi atayara mi atayara anda awen ba sun anda awen mi ro sun mi a mi an yara sa ma mbe so ku benti bu na ba so be sun dede won bi dede te sa won ami ni mi nga be han sun ma en pini ra nda bi ya dora won ami tunre mengeru bu won ami me sun ka ka won aro disina nene nka ba ya won ami to sentence wa duru so ah mi awen bi san san so san su kon mi yan mi san ki su isi ka duke dede te sa won ami ni mi o ngina nane mo yen so aso ama nwe ni aku ton pi ko ya ti emi ni ba yukasun alfani ku abese kuru shukura ka goba wana ane a mo girana ku ami ama nem bi we unni yara ama nka ku ame ka de ma sera na guni ne on kura ma san de mesera ka turu
2: to de
1: we ne san me to ye sera ka gina kan shugara san ni ba nenenka ya be hanyi ni bu ka hanti sanu sanu sharanka bibe ki de me
0: ya wa na siara de me asun yi wisa na ma tamam me rubi sibunti ben dakar ya wura ba dubai mi ga ado me na 0144 70 44 44 dan bai so me rubi sibo ikwe do ika man kame giso sakite ta mo kaneso sidi smaila directeur o same ke de pibu num bira gawa me ne ka wi asa saki me to sura ma bibe mi garasa ye bako te damini sa dakar kwa ma karase ya boku koma ara deme biben dabiro sa iso wa barande ki bane ba bon sabo adama sanam ya baran ki ba bon sabi bana king girimi sa ya ka dema bikon ki bane wo won giran so ma ye ikwa ya won atire ni so mi puro ya kon ki bane sanam piko ya temi wo ye gara wo ye puro wiruduke to ye we o kai ko sere nse odonse pa de ma tin kankan e ba unwe ne uno ya ko kasu bane wi nora po wo ka do mesi to yare we ne bibe banda side so bune ba gan kankan ni ba normu ya ko be debu do mesi
1: na sera journaliste gema ye iya gari bi kiamo turendi aye iya wa mi agbe aye geroko ya samba ba kwa dama sonu bon sabe ye monte ta girmo ya soko tusi ami ko ya samba e ambe han sonu te

0: ba ba ke bi soa monti na yeme atonda bi ba bibe mo benti baba ku brokwe ba gayin son peut être en te ba ko nu son si ba da tu men na ya te mo amo si ona mara ntugia
1: kage
0: banson be hanti be ba son wote yi banson na ba te yi sangi so kwa fiko sukia susia ko fiko wi pereru ta kura suwe nyate moye ba tu subwa tu suwa tu kadona
1: kika
0: au giso piko akaku sia piko sinteru piko wira sita ma san wa yate sonwa yatala nene
1: yatala nene
0: to mawe aratia me atonte mara wa amo nti surutia ama ma surutia ay ni behan suru so hatin wa mini wi han suru dan ko mi to zaten suru ni turindi ti le gari bi mbushiru ko marami nanti kunande me o gema nare ba san gara sai en shoru so wa nare duwa na pami anda ye me wanti gema we sa ti kwa me
1: ka game
0: gema wi mi we giri su shin ti ti wa ti kwa me domi iye banu son si mi won wira kun pe tuka yesu so yan pe iko ya mekoro anki akuye meriam moare ndi merin wa yankoko ye era de biben gabu bara de baben tinwa
1: ho
0: soa o bara be son to e nene la do me na kwa murama ama yabuko goko ne wa da won boruka su wono goko ne wa kafe wa ankanin shumburina ya ka mena nura kanka sankiwa ya bara mo teta damo tia batoy bara mo su ménage ya dan sawande bara mo wiro wira ton tour mo takata kam to anwa ya rabbi momi anye de be win saki ni no san ti le gari buba ni so o ti mo ye so examen ya we nu saka serasia ye ko ra ko ya dona suru wiro itako
1: biro
0: win go ni kiru ko o ti mo ya ore mena o na ya ti mo do mi o mera me examen e win gara se wi kun ki bu ne o ye bia o be ra o ba ye no me u ki win isu so me nwe ne wi ye mo to ye san agun ikiru mi mo ma ye ti ma o ma ye nga iru ku a mi o ye me na ma we ni na ma ye ti mo nkura he ko me ni ba ya ba ton bo si ba nka mo nu ba ko be ma ka o ya bu iru
1: wa iru wa
0: ti a ka ra ka ka nyora anka ura bia aka biya ronyoro ba o ba he kan bu ne we mbi a nkure
1: sari
0: to ya ra ka de me ba ran kan kan ni normo ya nu ra ka be wa ha na gbi ka uro ya ra gbi yudu bi ti ata ra gbi to ha ra wa do mi ti ata san ya ti pro ti ata sun sun simo me so ya so go pe sina to ya ya ka we ne bi mo ba o re wi la ka ka ura bi ra eso sibu be ba ma san bi pi mu de mi be be sesa ne ni mi be mi ndan pan ka ne ka be ba te be pe se do ka be ba ba ku do be nda wi la ka si ba ma pan ha ba ma bu si bu ku re fi ko to bi ba ran da ka ni ba ke na mo ke na mo ama ya we ne ba o re di uti la ka ko bi ra e
1: yama na siara anwa ko bai basun kayiwe ya inde mba kwa wiko
0: gema gema
1: mena suka besem kisan sakite wirugo no mo etira mo siira mo
0: mini
1: kabi mobe kabi benti kabi ke yembiru metri bc be batie be kru sanu sanu la marque konkwine besa kru sanu sanu
0: besa kru ama
1: me ngwene
0: be ba bi mo mbi ba metri ba mi
1: be ba
0: be
1: kru sanu sanu meza ko buzi kena isa ko kwesu nene sai ya so sa 3 minimi sanan piko ya ti mini garase ya kakura sire ya kawirugura
0: dede
1: me ngwene besa kru santi nene sine basupin won giga npa ni bangarase ko bangpa besa kru sunu ku dobu tusia
0: Okay. Gebra ba san wa kan bu ne o yin si kon sura yara
1: sari
0: go waro
1: yin tonu sari
0: yin tonu sari donc miniso iya wa ba habi mo bu mi ye san gbi ka mo wi asan won bi mo o ke ni no ba ti amdo mi bi ba gina ha bi ba ko gbi bu gara
1: to to to to to to
0: am win ade am win no ni do
1: me
0: am win no ni do ko ba era ura kune
1: me
0: dele ti ura don si ura win ti ru gari wa mi
1: o
0: ai ka pin an ye yen dede ru ma so wa win sun bura won ta wa hara mo domi ba nkwa antiro yin an gari bu yin yin suna si we ba sun pare tin ba e kirwa ba ne under de bi win ke dro no mention ba ton ba wa mi atakuran tomba wami bose nukuru bako kanu son me kon kanu yeri
1: meme
0: dedo myanye meti beba nu son an kuemi
1: oh
0: ambe wa mo kirikiri an ka be bikiki amo ah wane ba han son wote mi ara gero mi an sha mi nkwasi mo ami to ten wewe won son wote yen atumo amara shoko ma kon ko ba sha ne nkora son wote to kakora dede ba se kuro so po nu son ne ah mi an na ki an sha mi an we ne an sha dede teni Choma yagina hagbika bimu bimbiragia jebi ami yembiru yawe ne dire teni wen bimu adubu ade wen lakarenti yura ami banson bimu kama mbara mbara numu nura mbirua kade ma dire te yazame ya tulima galasa ya tulima mi tete so kade ma barate ta nundama to nkoko akunye atene ebi yuko donami ton ti akade ma barate ta yebura won won giran ado wa we guranu so mo so nu so mo puramo bade ma yakangi awolma won nu gishankira nu ma ami ni bade ma won nu gishankira nu pin ahe nu ma giru mo to ya we ne bibe mbo adobo mbiragia besen noni yi nwami ben sanu sanu su ben due nu ba ye bana mo due ni nu sin due ni nu we ne ba ban gira ne buwo bira o ye kun yeso ya ka bi mo mo ka ma kedu nu ati adere teni nwe ne tonte tuturi banse bu soka won gi won kunwure ya won e bira e won noni wura mi ba hemeti be ba tie be ha be he sa sonte ru mo yi ya sam ba mi ni be ses bulu sa ye dide teni amera bi wi ni so wa na da ka mu anda ma sa de bara mo tama ko te wa won ko wa na nye ye ba ra won aya no bita ni sam be bi an we ne be han la ka ru ma dan ko bi ai tutu ba so be so ma e dan ko sia ya san ya ha meti de mbira ge npa ku son suru sosi
1: na tama ko ba son ka ya imba ko e pa mama mena na sera de te cd smaila ga san ton diro mon kedite ba so ko me santa veronica daka gorbani ga in de te wa asan ne ka ona sa sa kite ko mi mena ba san sa kite mbira ge mi gere so trol ta duani sa ko so gafara kan mi sama tuba ni san no san ko sta ki ko so bi we pro sa ko mi bi bo de me so otro masa sa kini san san no san ko so no no kanaro ko so de mi won na ro san no so kuma won gwasira bo no
0: mi
1: bi bo ton kro ton ro na siara faisal idriso ka win so ni san o kanami ko so no ka so san pam turi e man dosa ada que o pico

kɔnwuli gaayin zanu kwe kɔbɔrɔ timaati kɔnkɔ kan kinki lidɛɛdi na timaati kɔnkɔ kan kinki rishful timaati kɔnkɔ bɔn kan kinki tɔpɔ premie ni ye ya timaati kɔnkɔ gaayin zana ka gunagunɔ banna ndi ka an gunna kali bɔrɔnwi alaafiya sɛdeya ye mamanke ni zaa yebunɔ masu nɛɛra kpɛɛnɛ ni ya deeri kwɛ baa nɔ bɔn bine kanɔ gunu kan wagaaru nɔɔma fatonsi kpɛyo wo kan gunu kuga nɛɛra wo kan kinkpe deeyo wo ka fɛɛdeo ganungu wo ka magazin wo nungu naani nyɛ timaati kɔnkɔ wuli gonu ayi mama a keni nɔ tama tama bɔn labari kɛrɛ nu ka i baa bɔn bubuziiri nɔ sɛɛna labari ka iba kwe nanon se nyano bi fo ala di ka so nabatru ikhan dugun teo anwen jibri we kini yente. Kini yidi ka kari kwa lakuma alikari ya kuna ana hunde fo ka wen amisa di kan ki na paroas katolika Notre Dame Sacre Coeur de Bani Kani. Li yandu kogon na kwa lakuma zibine inkante kuna nindono wen amisa di kwe kogonu. Ya mwen paroisse katolika Notre Dame du Sacre-Cœur bani kani wendi mbe bifo ala di kinengi ka akari heuka atedi nyena anna mwen misari mwen akpa akuza ka natoliza heu danduka sinti za guri idu banna de ya woka kiron kweko gono misari kuna mwen afoki fo anwen madiri nyena kweka akari mwen palfa beri na kan nkin tolu kanya gadi nyena kwe nye kari abanna afoya ko gonu za tuno teginze fo ka kire bon amera no teginze di ajiro kwe za ajiri waranka zaka borin kante bon kwe ko gonu ka nye bon amera nian na kirun kul paiza za borin za de bor takin yin kwe na nda yin win para ku lukutro kul el mado kamena alma wo ka kire madrid kari kire azan mundiru nia eka akwete na na za yi gonu ko kire honi kabe ka bifo aladidi kinigidi asoro tutuma nyeno akanna zagi ngiro do kameno amiso do kameno fero do kameno mangazin do kameno bugo do kameno porfonna zan awin ne gonu ko ngare ba mu ifori ni kwa masori kwa soka ni irise sari balai za ya ikwa mai mora inna ba kini ba kin kari he ulalo ka ba kin ka e uberi ka ba kin ka ikwa masora kin soka ni se sada mai mora inna ruka kini ka ba kin kari ndio maunu dimne bugo masara imine buruma sinti kinigibanna dadombe ikwe maimorena labari kere ibeni na arana labari ka ibadobu na anose nyeno kinigidi uinse ni kwenye kasima na shiju baka kinigidi ana asorotu tumate nse ibe bifo aladi kinigidi heuberi nyeno akanna heuberi lika akanna uinseje bakari akwa kuyoka kweko gonu uinbugo kake wukinzo kingoro kakiuga ana azano kabe ana azanya na tutuma sara munke buguriga wakti na ka ngonu ko a za plafon do kameno a tole do kameno a e ukan de gonu ke buguri kuna no ana ya tutuma sara no mine gonu ko ba me ke arkusuman wa ni domi mun class odiga hari wurono nye muntilayo ana ya tutuma sara ya zaya mun ba director o me furu arkusi yoga masur maini kanyo fa bata mata mabon ya kwene wukari kwe tense mayaka guna saad marikwe winte shiju baka asoro kanyo du kinigidi kakana kinigidi asoro kakana nyo se nyo nabifo nyo bakio nyo gunuko za meri win arkusi yono a gumanansida wakameno wukakirombon kame gunuko toba nano alimo wukakirombon kame su toba nye ndibainika tema kote nyo kambo gonu ko feriyo nyo kambe gonu ko feriyo nyo gonu ko batu nami kebugu zaya amunyi sawo masunam kebugu nyo harkusuo seye folonku adi kulpey mete ibate mwagine kuyo mate diya gonu ko mware kwenye kinigi zaya irikuwe ma i mora nina labari kele bon ibeni narana labari ka iba kwenye anonse nyo eka ate kutonu win gosifu bila rubaka so nabaturo ikhandu gunteo amunyi jibri waranka nyeno gusika nte ndiya borodi kere agonu ko kiboka igwara be ka okina Institut National de la Femme libe we borodi masun walan kansi masun takit kidalio ka kwe ko gonu we boroga ndiya akul penyeno igwara kere agonu ko ka batuma mo we boro germani ma germana se ka aima ne akul pay marigante sin fa kwe ko gonu borfoga borai non gonu ko ke Marcel Winato Benjamin
dia mun seni di ndego onu ko tete nabeni nyego ibara beri ka ki mu boro fansa nya goro nya na meke na foza borodi bon borodi gonu ko ki woka kan ki nye bondi na nya sama saraka de mne saraka mun seni banna ka seni ni na go si katoza aya dia bara zanye boro tere na sarano domi zaadi na samano iza manu gbegina wanu wanu yobon ka ki na rezo sosio abara zanye boro tere ngonu ko nye sarana girma fo nye baya kogunna dia nye li sabuga na boro di kpe anna seni li sama kutonu ngo sifu kabine bila arba na wangarun se ndika a domi saade di kandun na go si di te criminal do kame a agonu ko kiboka eka nkidi dia kuda apel do kame dia aima malakari yeti saadi maya kanwa garu inyose dia igbara biri kakira kinkula naruka wiboro nseni mamfansa mwenzo gita kwe gosi ndoka me avukati na adumi wiboro na kwe kubara ola anaside anameke na wanu wanyoza kukiboka a eka gakwete naruka unaguno nameke na ukaburo ni gunu koza dia de irkweba na hon garu nkulpa ise kamum baturi khandu iente awon jibri sinte baya kan won garu sadi ni ferigi gosin do kamme mano waka gun nakimi makimi no ase nyenzo truku na kon moro borum wi bor har bor ko ke na ruksu ko ni wala bar sin ka bisanna hel faton ko yakana no se duniya kulpa kastiru yana kamedan inor kaman ajinde de domo no be narukan sinema domo narukan domo ki dak suba bye bye.

0: to ti won ba won sise ni ari ose to koja ti won gba ibe yen lati sise fun awon yan lofe lofe won lawon ki won a ki gbugbu yin gbo awon agbalagba awon agbagba obo ni a ki o a dani kan si awon yawo ti awon awon mo awon ti won ti je awon ore abi baba wa won ki lo ta muruko le si Paul Agani yawo re pelu awon mo won lawon ki pe e ku asiko wa baba wa won julo ta muruko le si Agani Musa ti won se major ni Ifewumi ni Kadagbe awon ni won toro awo yi o
1: a ki won belo jafaru ase loko ni eyan la awon ni papa won lawon fe ki baba ti awon belo ta ke ni adibo wo to ko lohun yawo pelu awon mo bisili ubero ti o je egbon ti awon ni titiru mi akiyin alaja awawo ni damagi akiyin vitalaje ore awon pataki ni beni idile ayedita ti yawi awon na idile babio paraku ati save awon mo na fisatu adiguma batunde rifulanatu abikem fulia ya marfa akio olaya telo we na ki gbogbo e ti nduro ti awon ojojumo lo ki marshal la ki ti jan mashidi gbogbo yin pelu idile yin lato belo jafaru asola ko ni eniala adupe le kokoe we na rem
0: ola dinu tesiwaju ala ofiri baba wa won julo ti amo si falaju Joseph ni ojule se ATM ni adubo depo won la won fasiko yi lati bi ki gbogbo awon idile patapata eyin ore eyin ti raja ni shobu ti awon ta mo si ATM awon gbadura fun eni kokan pe ise rere o ma towo wa owo rere o tun ma to wa alafe ma joba ninu idile eni kokan won ni awon nigbagbe ya kamari ani oja depo lohun pelu gbogbo awon ti won ro mo won patapata ti won taja atajere fun gbogbo yo won la won ki gbogbo awon alaja alaji gbogbo awon ti won si lo ni maka awon gbadura fun won pe ki won lo layo ki won si bo layo ye a fi asiko yi ti a fi ki oba awon dacha ni lu paraku ireto je won be ni bundaru lohun ki ade pe lori ki bata pe lese ki ase ki o pe lenu baba won la won ki gbogbo awon mewa oba patapata awon ayaba ki won gbogbo ila ki o je ti won be ni eba oba awon dacha ni afin won lohun ni ireto ni adugbo bundaru baba wa ta moruko re si falaju Joseph nujule se atem ti lu paraku awon ni mo gba ojule se wa lati fi kiyin o pe e ku asiko ya o ma tesi waju je alati lo ninu olorin wa die ki a fese rajo ti a lo ninu olorin eti amo si Aruna Isola ki e fun sanu fun wa ki a fi tesi waju o ti ya olorin wa je Aruna Isola ti ya

0: Beni ati baba ti o fi ni ojo ti oni a o tesiwa pelu ti wa ni ale yi alaja wa risikatu banupe ti se iyawo alaji saluku maga je ko lohun fe lati dupe lowo eni kokan wi ti e duro ti awon ti e se atile fu won ni akoko isiku ati misa ti eniwo won julo ya ti awon masili na onedon ti o je pe ti olorun ni ojumo kejidi ni ogbo osu kejila odun ti akoyin si yi won ki pataki gbogbo awara adugo titiru egbe teketi turu lohun awon ebi mane kanuke awon ebi omo garuba akeyin gbogbo awon egbo aburo sabi rosalie maria juliette antoinette jean besan gbogbo awon ara ilu saul lohun akiyin alaji bamo san pelu iko ti o tan leyin akiyin alaji ibu bata ni saul lohun yawo pelu awon mo akiyin beni eniwa baba wa ajibade antoine ti won se oludari eko giga ti won pe nisimi afeti yawo pelu awon mo akiyin gbogbo awon obi ti won ba awon dana lagbatura ko ri re yi beni gbogbo awon ana ji won lewa lati turu bani kwara pe pere lati bebe lo alaja mulikatu alaji abi alaja ina sabira pelu madam faleti sabin akiyin pe eku adroti ayon pui agbadare mu
1: oda awon ti won gbo awon ni binu ni tori o ma nwa ibe lokokan lokokan de pe ogbe jira won soro gege bi o ma nwa ibe afunu abi kini kini awon kulo ma o ma nfa baun oda se o ja o tesiwaju pelu awon wonyi ti won so bo siwa eni wa won giran ti a mo si sia di ara ti won ki gbogbo awon idile sia gbogbo awon ore ti won ti da won mo oko barigo niyan ti won se kafinta ni kanda pe lohun won la won ki gbogbo agbalagba awon agbagbo gbo iya ti awon lomo oyin awon aburo awon egbon awon mo ta won la won ki ti ebi sa di ara ya ki won gbogbo awon idile balogun idile baba wa ya o firi ya ki won baba wa ti a mo si agani amusa won lawon keyin baba fi daudu ade akari madam togozi aki gbogbo yin patapata baba balẹ raimi alaji akeyin arakunrin wa ti a mo si isa diara ti won si kafinta ye oko barigo niyan awon ni won ki gbogbo patapata pe akwa asiko yo ma tesiwaju o
0: beni gbogbo awon omo ologbe yaba sedu sirikatu ti yana pe ni yasamadu won fe lati keyin fun ise aduro titi e se si awon ni iyawa musa sani idile sani ni pebe lohun idile aburu baba pelu gbogbo idile mane ni paraku save idile pape sedu ti save ati paraku gbogbo awon ebi ti won ko lati bante ilugba ati pira gbogbo awon ara adugbo titiru ati awon ana eni kokan yin gbogbo ti e se si awon olorun ni elesa yo san fun ni esare owo ti e na ko ni ja si asan awon ana ti won ti lo chawro ile ile adugbo gobi alechi chalogo ejugu saba lokande akepe eku nawo olorun lanu ke buku bene awon da ki idile awon omo iya wa ti won se logbe pe e ku nawo olorun ko wa pelu ko se adroti fun yin gbogbo ti e se ayo ni o je fun yin ojo ti o ni o gbelere mu
1: ami ase idumare je e o tun wa tesi waju pelu baba wa tamo si oluvensa ti won tun ki awon ti won se awon olulufe ti awon oluko ni ojule ko kekere abiga ti amo si leza suri abi olugbane ni ohun ku asiko wa ku ise karakara awon fasiko ya ti fa fi ki gbogbo awon mo na ki won tapa mu se ki won kowe oluakoye won ni kokan won je won lawon ki gbogbo awon mo ijo olorun ijo methodist aki gbogbo yin patapata awon pastor gbogbo yin la ki o awon mo ilu ke mo won lawon ni gbagbe yin pe ibi kibi ti agbe wa abo olorun ko ma wa leni lori eni kokan wa pelu gbogbo awon mo ako iye bari je omo obirin abo omo okorin baba wa oluvesa won lawon ki yin o pe eyin mo ako ku asiko yi olorun baba loke korojo tutu sinu ise nkankan abi ti ati idile won ni awon ni won toro awe lati fi kin pe eku asiko yi baba oluvesa ni won toro awe yi
0: adupe akimo be ni mo fi akure lati ki idile baba wa ti won je epe ti olorun aje salmo ti anda pe ni senke wagba oga won oluraso ni won se ni ojo sade timbo ni agbe baba sile ikeyin gbogbo awon oluraso egbe atesebe akipe ku rojo eku ara fereku olorun ko gbe baba ti afere be ni awon omo ti ofisile oluwa ko ba wo be ni idile ko ka ki pe eku ara fereku ayo ni je kun ojo tojo
1: ami o oda ninu itesiwaju atori pe arojo musolokun je baba wa ti amo si agani amusa won lawon keyin o majo ni won je oniwosa ni won se ni ojule so won ti amosi ife wu mi onbe ni adugo kan lawe lohun ni eba ile josita amosi se les christian se les aki won won la won fi asiko yi ki gbugbo awon agbagbo gbo awon ti won ba won sise ni ojule se wu san ti amosi ife wu mi gbugbo awon bari bala won ki awon dendi awon egun gbugbo awon jabe ni abi yoba gbugbo eyan omo luma ni gre pira patapata abi gbomako gbogbo yin lo beteru won lawon kin baba wa ta mo si alaji agani amusa major ta mo si ife wu mi ni kanagbe awon ni won toro awoya o ma tesiwaju
2: adupe be ni awon ni popa fi akoko yi aki idile awon idile mo si ani e baba wa michel mo si aki pe ku rojo egbo won ti o je pe ti olorun ni ijata ko ni aki gbogbo idile yi pe e ku rojo e ko ra fere ko ari pe awon asiko ti an lo lo yi iku na nkan jabo bi a se fe ni bawo la se so
1: se ka dagbada iku
2: ka so pe ka so pe ti olorun se dara
1: lo won ko je ki o jine si ra won
2: ami lagba tuluwa awon agbagba ka ma mura sugbon
1: ki ku awon odo ko pin
2: ki se odo
1: awon agbagba
2: olorun ko je akoko ti o dara fun wa ni ki o pe wa akoko to dara ni to ba je pe ni ka darugbo ta ka de ni ko wa di eni yeye ko ni yewa nigbati o ba olorun ba mo pe akoko yi dara lati je pe ti a ba lo amo pe le je
1: a si oju rere re
2: be ni pataki ni
1: be
2: ni be ni be ni adupe
1: o da se un je afasiko avi ki gbogbo awon idile dosumu gbogbo awon omo lona patapata la ki o banpo na ki o pe e kwasiko yi eyin ba gbogbo awon idile baba wa ya ofirime aki won ni kanagbe lohun won ti gba lowo lowo ya wa rozini ya wa ki won madam to wozi aki gbogbo yin baba wa afiji dadari akari alaji aki won ani gbogbo baba wa afiji abi bale raimi alaji aki yin o pe e kwasiko yi gbogbo awon idile kadi idile kwami na a gbagbe nikan pe eku asiko wa asiko afasiko iki awon ti won be ni ilu beteru baba wa o pin Vincent de Paul aki won pelu baba wa won bi lo achipa dimi yawo la won pelu awon mo ore wa pataki pataki ake dimo Francois ni ojule re lohun ojule to rata mo si ope oluwa ni beteru lohun aki won ani gbagbe baba wa won bi lo ti amo si dori chamu Samuel tosu Jules aki won pelu eniwa ti amo si awo ilu beteru lohun baba kan pe won kwasiko yi awa wa ni ilu kakiko ka lati fi kesi abi latifu ti won se te lo aki won pe kwasiko wa sabi jamiu aki won ni adugo ti an lohun gbogbo en ti e wa le ba won laki pe ku asiko wa ku imura sele fun odun leya yawa alaja aliyeri matu ni kanagbe afito tabi dari ko won aki yawa e ku asiko e ku ma sele fun odun leya ki soju emi wa layo ati alafia si wa fasiko iki awon idile abi awon ti won be ni ojule se gadosku tu ya ki won pelu eni tin se ogagba ya wa tanti kuture eni gadosku tu ya ki gbogbo yin patapata o ani wa gbagbe alen kochoni aki won director abi president ti awon ti won be ni egbe yen ni depot apado masole aki yo cosmo ti amo si edonike ya ki gbogbo yin robe ya o e kojo meta o ani gbagbe kunle adekunle ye aki pe e ku asiko awo tesiwaju ogbeni jela
2: beni afẹ ni akoko yi lati so fun iyawa ojo pe sekina ni perugera lohun gbati aye baba wa sumanu majidi won ni awo fun ni ebu e ba ni ojo ti ola bi o ba sese bi o sese si awo ma kesi won je sumanu majidi aki pe lagbara ti oluwa won ni oke oke ni owa fun ni mangbe olorun ko ni je ki elo le bayi igbega ri ti ojo ti oni
1: baya ale isu won fun lebu
2: won fun lebu won to pe
1: won ni aga won aga je gbo pe ti won
2: ama wo bi o ti won le se sugbo ka ma re ti o ye pe ki won ra gbo fun awon na popa ka fi pale eko ni en to pe ati be ti
1: ka be ti tori pe kan se so ma nbere baba assalamu alaikum bi won ba ngbo wa ba won ni won ta awon agbo e mu eto da ti o
2: ni jọlo e to ni jọlo be ni ki ko ni ra se fo ona ka bi ona ka pa lo du leyi lagba tu lo obe ni se lo lo abukun yi aki le ka se pe pe be be lo
1: lati eni lo ke ma pe mi ni alaji mi silu
2: sherif
1: baba di leyin leya ke ma pe mi ni are mo ma
2: so jo o je pe nigbati agbo fe de re ti se gba
1: asa fasiko aki baba wa alaji afon se ni ko
2: ma lo be ni awon yi wole alaji ye mo gbogbo raki
1: be ni mo ma su fi sele fun wa ni
2: be ni aki won lagbara to lo buku yo
1: gege bi alaji wa muda muda salani o jase pelon alaji yem ah ti ah le wi ti won awon na ko da ni dosin dosin ni won ma fun wa ni era ah aki gugu yin patapata te so si wa o be onisele o
2: ami ami ami ami
1: o ni jaku
2: ami
1: aki yin
2: ami
1: ora afi olorin wa ti amo simuri alabi ka fi ju die si ya o olorin wa muri alabi e fun sen fun aki afese radio
3: o mele Check out that clef, that's my meat to eat. Come on, bro.

To fasiko yi lati bi ki gbogbo eyin ti eranja ni ojulese ti awon oni shop ni iwaju ile awon olopa abele ta mo si police republican ti lu parako eyan alaji alaja awon lawon kin o gbogbo eyin ti lo ni ile mi mo lo ni maka bi ese lo lawo le pada pelu ayo won lawon fasiko ki gbogbo awon ti won raja awon aburo awon egbon ti won se ran lowo awon oni shop ya ki won a fasiko afi ki baba wa alaji olubambe shabib ibrahim olorun oba loke ko je ki epe fun ninu ninu ayo ati alafia afi asiko ki awon iya alaja awon iya won ti awon aki won awon yawo ile gbogbo ile aki o patapata awon mo ile aki yin lati odo alaji wa iyemi ibrahim siliu je won ni won toro awo yi baka na faraju joseph won toro awo lati fi ki gbogbo eyin bi tara pataki gi lo baba wa ti won se oba awon dacha nilu paraku ireto ni bunda lohun won ni awon n gbadura ki ade pe lori ki bata pe lese ki ase ki o pe lenu oba ya kamari aki won gbogbo eyin ti eyin raja ni ojulese ati emaki gbogbo eyin patapata pe eku asiko yi je awon ti ara lati kina ojo teni e ma binu eku pelu olorun logbagbe ni kokan wa marshal isaac aki won gbogbo awon omo egbe ololugun eko ojo meta gbogbo awon won yin gege bi eni won won gi lo belo jafaru aso la kon eyan nla ya wa bi avet aki won lawin ti odo aki gbogbo yin baba avesan ni olumona olorun aki yin o awon ta ara ti e ma binu je aki gbogbo yin patapata ale mo soju odola pelu olorin wa oselu la fi pare awon eto yi odola o